0: e wa gba o eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo ko ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nja lare to n gba yawo re nko o bawo le ti ri yen si o
1: alare n gba yawo re re so n tena ye ko tena run o tun fa tete di ko gbe ko jiya re

alivo ye narambi atiwondi dzao kuma sunga fana nawe ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

Kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indone ngathi niyanxila nje. Bathi wala la mini so hliwa ma tamsa ngamama.

0: namhlanje na
1: womi namhlanje nomuzo womi namhlanje nomuzo
0: yingina wazi mina
1: yingina
0: kodwa mina
1: ukuthi ngizawuphendula ngithini
0: abazali ba

handi hana halaga te lokaji musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara hawuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo shikwe gombo musa isi.